mère. Masangana doa du ane do do ba kolo ya sa malani sa makolo la digam bo muli mane ngana suma folo katibi se gamani katibi bolo kam abla dala fla lo kanya na ku yasi nare de na zani i korosi ku langa bangi ngira jogoro de ngani imani ngeme na ka sanu mele ni manda na meni ni kelmo go bo ni imu kom za ko ni mangali jamu jali jali be na jati kete Nebi in da ingle ngelele wo kaba pokara.